seme, wakwa ile gu, wakwa mwole gen mwola se silku. Wakwa ile gu, wakwa kom si ne birthday. De kant wou kom si wakwa ine birthday, hein? Happy birthday to me. Nou feli kom sa nou konti yen, hein?